0: Tana, du har kein Nottok Black Coffee. Take a hint of the man, so can it all and bring it to all the coffee to in the sea. Kavisati to Ilaka Tema Tana CBC Kunito Pilar Katigi of Caitlin Jonas, the Tavan is only kilo me long but low, Yoksulia, Sulia. Tuossa laukasi teema ikälaakkut. Tämä on aina kemaa viukka jatko kiessa. Tämä on mappan järjestäkin jollain. Tämä on juna lingani sanikin luomi laak. Tämä oli keillä. Apersoonella on Mary Mikijuk. Tämä on missä on tämä ikäjohtinga tatungille rijanga teikäni kemaa viukka nertymi. Kanyli ulomaan tuossa saakain alollevan.
1: Tappunga. Kanai aku malam nape?
2: Aku turun atau kau hatta sama Patton with my kids. Common landlord with my boyfriend. We used to nama ngabit saha hatta orangin nata. Anak kuni bangalain saha hatta sama rakata. Nama ngabit saha hatta sama orangin nama aku turun atau kau hatta sama kau makitungan nebangaila hatta sama. Takwa ang na ilang ina mga bisa kasurang matatag sa mga isa matungapin sa ako mas lalurong.
1: Ikaw yung malugit tao.
2: Ikaw yung mamayaka aksurong natuhat sa mama imenit. Tat sa mga ikaw yung malaki sa mabunga. Kakalaan nilo ang na nilo piyote hamisong.
1: Tana matuingit. Matu ilang emasuri, matu ingat balik yang ay kanok atu tekan apa inung nu tamane.
2: Taman atu kisumaruko bunga abane nun abu meu hati bu nun adum meu hati menyo isuk tau harus orang mematatan. Taman atu metu sayin orang meyo pane meu nu kisane isuk tau nalapaleyo. Taman atu kisumaruka.
1: Sana kilo ang mayo tanulle at uta kalagin na ato kay Biyok Tana.
2: Tusara ko mga lang ako rin SAO mayo habi kakasot sa mga ma sumo sana kilo ang mayo na ito tao hara lang ito lakaswat ko.
1: Kano yung maliki ang ay matuagtaw ngayon yakto alulok pa Tana?
2: Kaori mapin ito kasi masayagapin ito po taman na ina ang rukhawa pagsigo sa kabarote ko. Kiyot sa loo sa marangin. Tukis sa masayakapit ang tabo. Tukis sa makalot ka pa na mayroon na kasi na itataw ko na latutan.
1: Matataw, yun nangin ni nga, isataw yun nangin ni nga mana. At tuti si mapakay, inong no, ang nano, katong nga yun.
2: Tama na mayroon na, sanikilo mayroon na, Facebook kakalap ko, ala sa gumata, inali, women shelter, sunat sa, na mga bitsakal ako na itirta. Lalakasi ko mata. Ang malo atin nebo ko, Allah at Lord suti, kinatwin ako, Facebook ako, pinaswan na kayo suti, sunan na rin ito mo. Kiyokuro at Lord rin nata, kamakit lang ito po, hanoy lang sa mga ito, tukis sa mga ito rin nata.
1: Tukis ito kaya, ila o kautiya kaya kang kita si Isu?
2: Tatsu mga apatsuta kakaswat sa mga iba ko, tatsu mga angarokano ba ko, ang malo SAO mo, kisyan huring ito yun. Kiyo huring ito yun. We can't answer. It's very hard that way.
1: Ato kumayu garo, tabbani kumayu garo, kimavik sa kang ito. Ikayok daw yun nang natimaan na.
2: Namang abit sa kang ito yun, kasi there's no building here for them where they can sleep. Manna apiksurti kimiyaka summa tana itat tau harangila sani kilo miyono paani miyono kisiyane itat tau na lapalema. Amisri lo Facebook ako alla sumagsurti sani kilo miyono itat tau harangila summa naparo. Why is it built up well? Sunny Club people can't go in. They've been saying that through Facebook.
1: Kanolle, o kauti kayak bigit. O kauti yun nang nago bigit ako apersugatak to.
2: Ima kiyun nagarang ako kata. Tay matay na nun na lew hatibo, nun na bumi hatibo. Tay matay na to kang mata. nona leo hatige yang tamina ita tau na kui tana ilo sani kila me ho rangitono ita tau hara rangamiyo ino silgaye kolke khima abimo awlai tau na puti ima kiu na karangwa khogata
0: tana Mary Mickey Duke tungilige yang teikane awlai kama yuluni la anna no kima vio la timik ta vane sani kiluami tu sa tiara ta ruma ta vane mi utego kunna langit tu te kunga kunna langit tuit kisene silatane nga tuit tamana li te kano tu kise visio tu ke kari visio kano ke isa magita kasit ilisin tu sa ruma vokut ta na ke kangito 1-888-896-3135 o me kalunit o kala ko si 979-6101 o balunit kaya yung may kutresi kikutuin na tiya ni ka damat ko ni nga to katak to na ane sa tao katak to ipitya tao katang ito it ika yung matuwa ko siyo kimawin mo kaya kakasugito ako silunit tapon kimawik tahan inutitut yakana yak takapatok imi unukut imu kasuningan ulakot kau taman tahan na sao tinga 1 agalis na sao tinga Ta kole kak roche supanga la kau jitiging iti amak la ta tu ya rakit kalona ni ta kajat tu ngalon ni ta ko katok sema ni kugi ya galuaka kisi ani ta ma ni pita kan la pita kapaler mimmat ah kalon ni la ta upanga ta kan ila kalona ti chote me kayo kan ni ang teme tu le rimi kumale rimi ko ta ma ni kalon ni pita kaler mimmat tama sa mami sa ano kanunat sa toto kanunay rin lunik siya ni huwag at toto sa alaw sa mga masibul na pamit takika ay maka 6 ngulo eh 8 6 to 8 months ko walilak tok te mga tako yung kakatang ni nga ni huwag na yung dila ilo pa yung may kata katulilo ta amiswalo katate kanilo me amiswalo ilo tawon ang kalon na niingar sa mayu tayo akay ang ni ta akay ang niingar sa mayu pibalang mata take ni ta kuyo kakatol na katol at tuni maka 6-8 months ago to sa loob sa mayu nga ta kulo sa ma nangalo ang maluti ta biholo sa ma nata ubo atokto bigyang ending isumalo to lot isumalo to lot tuya kani o kasi wano ni tita kasi apat na talo tayo ito inalo sa mamat kasi ane man na mo teko kumani to kugay jit ngunerak to yun ilang teko nga to kakatalang at spread siya to tutik kasi mikya mingor siya to tutik pita ka kangigi yaw yun na mito ni kumbalo ni isak tayo na matiti pala kaso tutit ang ariyatin isak at talilang at tayo mahilo nga to tutik la teme khata lapalya tilugit ta kwa kai ini gi lok tamining ini gi lok tamini ko me ini kharon ne rame namituin ta ko yo khata le lau mata la tama ne ha we gi yatini il na yo ta tinni la ta ko los ma jangi kalwa tungale kisiani ta ko yo khata le lau se mamma ammalu ta ko sakki sakki view te khatal tu te te me le ta khatal na ta bona ka ona khara la tu ne ke sena ka ngin na kam me jok ta bona le ko ina tu lo ne piung ngi piung ngi la ta to is ma ge bal le la tu ko pel ge ja bal le la ti lo ki tu sa ti ta bal le khatal ti lo ta is ma ga pin na ja khatal ngi tu swa lo ma na mo sule ki sule ma tu tak ma pi tak Ujikusuin dalam mata gunung aku kalau aku mak aku makai nak mahu tanya apa semua jalan tengah pinnya jangan nangit tuk jua kalau katia tikal lekem ikut yang lunik tak usah makan waktu tengah tanya mai lewat tapi ni lewat di luar nang aga spring untuk tahu yang Salam aja mepi kon ni ko kama salam mana susio ko lom mepi kama gelalak kongali. Tama kuis sebab tak kutat ko aku vid ige sunali mat kikat silau sema kon nyatuit kinat tu kaluat upin nang aku inat tu nipin nang tu sah sema kusir tak kuis sema kusilion ni di sini tu sah kama kaluat majukut. Tama ane pilak pali apa? Nolit, tu sangat terus mabisi. Tu sangat majuk ilisin nik tanah kerang itu kuman 888-896-3135 umur kalunit ukhalagusi 979-6101. Ilak kau kerang ikut nukam agaknya agak kakat kikulik ya mana subalnya lekat siapa paliat winanya kakai. Kanak makwa kalau je lah, apa kutiu mati lah. Kesian pindah yang nangit tu alok isumamut ilu isumamut isumak kita silau sama nangit tu. Kini ruju indalamut teme nato. Ati li teme kalau isumam aku situ tapi ngok kalau katanya aku sibisikun. Oh kat sekolah piu yang ane pika nongol engat mana piu leh tu saksa kain nang nyalam. Betul utar mikut tersulit itu kalau jisni amajukun.

0: Hakitok inuia kaga maing at siloda sa kain natasi. Tama na kito ng ulang mata na zibidi nung ngat sa sakot tapamat ba na ito sa kain nalo malabon.
1: Tanya ikrevik drama ito si Maro Henry Eskimo mik atilik Canada ikrevik drama tapok tunok pa tukita ka gutliya bininga 1939 mik uhaya wik si Maro tusaya chausutik Uhos chile agusimayuni matumasibuningani. Kisiya nili khalunanu gabamau simayuni awl chiyudu agusimauti. Piusahak simauti ngini temetunu nunaviyo atukro simaguti ngini khinakuti luta. Techuma tukitaki kutibiniyo khanuili kutaw simaningita ilangit utakwiki kainyaluwit kisimiyuni akibu. Makualwangwat namagiyuti kunayakutaw ni biningata pitjutingit. Naon hanwili oktuno kamagiyaw ni biningit. Hanwili nga yun nilu tukitaki ko tao ni biningit. Ammalo sunamilu ni akhe ko tao liumiyumik. Kingo na haktusali ko tao lang ni bininga. Pibitwa ko tao lalong nagalwa kami. Tamakwa ilu natik atok na hatsiya tuin na it. Tukisimaya kaya hangitin nyo. Namang itulim makayalo ko tao simayun. Tukisimaya ko simayun. Pinyak na kasimaya ninyo. Kalunan. Sibuli pawo ipigiya una tu chuni kasok si matiang itu dahagnak una Quebec kut nalunak si simagutinga ang ayo kawita ako di si managtanganik nunamik bitak kita wudi binong mani Canada mik 1912 me teme lininga kilinga nulugo akin mibihak tiligo kamagaya hangningin nila ako timinik ayok sanok tukoktunik inunik eskimoonik ikayokaya hangin nila kasunik Teka ni Nunami, pitaka nila simarami ni Nunalinik. Quebec kut uhatsiya tuwiniit, isumali ako tiki simaraminik. Ikuranin nila taminilu. Tukimotsiya ako tiki nasuwiyaminik. Imeli ko takaksulik. Taman na Nuna, pitaka simagati ko pigiloktabot. 1912 minit. Kisiya nili Inuit, teka ni Nuna haktuit. Canada o pairigialingit. Manna tukikitsugo, tayo meli ningata. Nuna man na pigigatigo ang itsiyatabot. Kisiya ni inyungit kamagigahangin at tigit ang ikon ng itabot. Piusin makito halong minili at usuto hangminik sangulitsi lok simaniang ito. Kalunan, sunalimanik awlat si yuto a Canada mi ipigigahakon na ningilat. Tako amak o pitjuti at tuwa ko tititaw ni ginnik. Kiyutsiya ko tiliyo ko ti gilugulo imeli yumik piyun na nagatik. Tigumiyak kalok si Magata kamagayahaka ang asuta tamayin niit. Nunamilyo inyungin nilo. Teka na nunahaktunik. Abit si Magkay kung nangilya ko takuninga. Ataw timmanik. Kamagayahako maniang ito ako si ikayoktaw yahang ninginik inyungig Eskimo. Teka ni Miut. Canada. Utok ti si Tseto yung nalangalakok. Tamatuminga nunamik. Inyungit at tat. Taman na pitjuti. Tukita lang alak tabot. Mumitili ko kiputit siluta. Pihurelea binang mik. Quebec gawamahapingat ta. Ang iliyak tao ko divininganik 1912 mi. Maan na sa utigik. Taimail tisigil ligo. Inuit Eskimo tamani. Inuhatigit tuhutingin. At ang niyotolok si man ningilat. Isumasiyok tolok si man negatilo. Kigganok tolok si man negatilo. Ilaw hurolok lo. Kaya hurolok si man ningilat. Ikaduwin mi. Pitutaw ko tingit kamagayaw lak tiliwit. Ikatuyak doa tamatuminga pinaswa siyo inunik kayakaraw ritsigun na lak tuwin yung galot. Apat sutaw lang at liwit imeliyaw lak. Allaw visi. Allaw nila silunit. Temel tsanirang imulitak ko apilag hataw nakpasyat. Kalunat sunalimanik ang rakawil doa at ikaralag yimakingit. Tukisigyalin mini hariyak bito halong na kibuluni tema kong ito palok. Tamo marulia usimami yunid yuni. Alla si marulia binangnik. Suli yung ito yung nakamigit. Bukhiyagi kaswang ng ito minid yuni. Pisurali kikutinik. Kari marukra kutiyo galwak sutik. Nalurumakin ni nalukataw rin nalaktu binit. Inuit Eskimo nuna hakasi marulu mitsano uling arulimanik. Inuit nuna bimiyot. Satsi ko te haluto kaya hakput, 1939 mi, tukitaki ko tuliawin ng mi. Henry Eskimo mi, atilim mi. Inuit namang itulibiyo ko tibin ng minyot, utokbiyo ko titakaswa ko na sigeli. Canada mit Ukiuni 87 taxi yakta siman min pirani to tilukra to lu pirani te ya uri dan min chutik allai il da ya uti ngin ili ya simat chutik te na to kitari go to lok to min te me li da khigo to lu inyu itama to min a pige sol la go de hat chatu an ni min pige lu to lu tilu lu chatu inai ikhatu mo to khuri chigo ti mi lu go Halunan or Aulata Twin the Simaguti, Piyaktautia Hanging Utigiluit. Canada make Pinyani Galutic. Mumiti Chiluni, Kiputu the Hulu, Quebec Government Hapingata, Angeliakta Utivinata, Pirelli Roto Long Livinganic, 1912 me. Tamakua, Piyaria on the Sigarak Pata, Pita Hasu Gunna the Higarakto, Isumal Nadokro had the Simarunic. Inyo hatigi lima agut sura halagak tao makikuti ka hatta si Malikinik. Alayan ang itok raarunik. Abiga suwang niyo, nirawang ni makikaw tao hatta si Malikinik. Aulat na tao suuni, abiga suwang niyo pinaswa suunod ko back me. Ammaloy, at ang usagot halagko api siyugun na karaktugot. Naku siyak taa ka suwang luta, pichuranik, malititaw ka suwang niyang initinik. Ang iktaw diliko api ka suwang luta. Nakikiya ko di daga suwang lutalo. Uigwit o kausing ita, pihurili okta ko di isiwang inni. Uigwit inyungit, uigwit ito o kausing liit, temayli okta ko di liwit. Inuili inutuin na it, naukulo ni it, iltak na ko di kakatigit yang itang ita. Jepitin yung nga po nga kang aksumit.
0: Jepitin yung nga tan pinasawa ko sa kailangan tatin na kajamitabungo tilang mayo na kong mga Jepitin. Ilak mana silat jam people lewati saksoni alam ni mata hatu saksolo teluk kalau nanti tu kain alam ni alam mereka tak kesian ni naik minga kalau alam ni pat ini uti tu uti sungal ni alam juga ulang ojok. Teka nara lepas leh yu nara tweet tu tunggu sutia apa kesi isemai nak teka ngah utam mereka tu ini uti tu sungal mereka tu teka ni tu ni okay yu alulilah memata aksenam mita mak kuninga Sanagak sanik. Kalau nanti nak kaya jigging itu ni sakit. Nuilas saya makoi jigging itu ni tak makoninga. Kita kononga Canada Goose kunut. Di company ke jauh yang mengelar tu ni okay. Jauh kalau tu lekut sampai ke ni amat jauh tu masih mampis sana. And the war report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour in English. And when we come back, what does it take to get rid of cockroaches? That's a good question. We'll speak with an exterminator working here in Iqaluit and ask him why it's taking so long to clear out an infestation here in Iqaluit. But to take us up, here is Madeline Alakarilak singing Sakinak.
2: Kita ingat nuta na ilit sinutu kasi yabut. You are.

chita ku ni ko tsa ku ti he hin tu he ke ko te ga cha sa pa ku i kontra i kwa ko fedo we ka ga le ke te tsa du wa ko ha ku i kontra ne wa ko tsa ha on ko tsa ku le account and da uni ko ka ni hin tu ko ke su ala tsa yo ta ta ke ti I men ke khare ala ya ta ya hit I hit ri CBC ku ti he shu hi I look Carol Hedet in la kaiet kontaminike har alla ya ta ikit I kan deka ta ko deke. Hiti ya ta itsine I kontra I hu kon lo det ni hitri tenepere kan de ta unke dele I Tesis of the North ke tin le iwa ko ta khats din ye se ke tiku I look sasun hats a det len le I sasun kan de ta ya tsini iku I pe kan de ta unke re inke di. Haku I mani ko a piko warhinli I jana din ha deti I he koka ko teku I hintu I kontane I 50th and 50 keti I kuhuye tla I tere CIBC keti na ko tatsa I yu kongo ka hon. I neat I kotakatsa din sa keti I koka ko teku I yekonte I Yu kore kore on la I la kontra goga rah pahati. I he uen he tai ala e tai tsara rade. Taku seze menike ala e tai kore in kontra ke te he iwa e te di. I uen he ala e tai tsara ke te ha di. Din go kako te ku I sidi kua lik e te tsa dai uen de I wai tena ako kere te I he sura koto ta aga ha di. I mean, ke yu kong kaunt an yet khar ala yata ya kiit I kong tani ala ki yata. I ka tanda kosho ten hekna ko u account an da yuna ko ka sura I tana wa ko kare tan tana tsara ki tina na zon de yinti. I Eric Binan hede di san I Barren Ground Birchwood ki ti lika fi tsa tungo tak e kuit I. I wa ka chinch a ka wunt an ni bek a dalz lehi wi ka hant a da gong lea gong la. Hagu I gozi I jidane liga fi dak e goh uin le kar yunan gona zan gong la I hit godagar ni wa I ku I jidane ala ke atan goza gud in da I go wa kit I min ka khar ala ya da ya hit in kontani joso pa kong. I unit kharet I tenka la I ala kheta I ku ala yatawa ka thane tu sre khara I kharet ala yatai khit wa tu sre kon sha kon ala kheti I he wa I kontane go tsa un kona zon ko du ti kona zon ko ot da ko ga khit ina na zon kliyenti hetere kontra chon so pa kon teri ko fede wi ke october honol fotunde ku ale ke te du wa ko haku ko se wa hi tu chon so pa kon I menike I ai hin le ko kontan ta I akat I tri tana wa ke ko I ei hin le kon kaunten ko aku ke de hui ke I ko hin tu hin to tsine tiri he tiri sakara kono ra ke tsine ke I ni tiri lai a yuna tiri Federal Indian Hospitals ke tin le I koka kasor to kato ako o I hek a yun go go tsa kachin tkailo rano tsa hune tsi tini ono lak million sompa karete I I go arikini la I accountant ni ten hakuk ala ki yuta accountant dai go I tiri Mike Dugani hede ti I accountant go ala yata I hei I men ke aya hini ku hini ku aya hini ku accountant tiri tana ua ke kant e ke I arake ke kant dai yuna ju tana aya hini ku ko a ku kenya la accountant dai go tsa kati Ha la ke ko sho sinking your account and da yun ko ka tu la ta ko ko ka ta ga tu le ke ti I ti ga ni he te tin le I he he tri a ta ke kana ta ka yun e ke na ku ta ko un ko ts I a yun e ten ha la ku ta account and da yun ko ten ho ke ta I he I ko ka ni I tu le men ke ko tsa wi ti ni wen te tu le
tinsi ko ke kedet e tagar ni tule e counter go tsaki tinki di ha ku ko se wa e ha khuna fer altar da ha go tsa tak to yak tak ku te wa di tene gu ga la ya ta ti right ko da yun e go tsa pese men ke count and go ala ya ta ke e ko wa e ko ta ka ti e Jennifer Wilkie de ti tak to yak tak ra pe e ko anitle ke ti hili e chitana e tene gu ga la tsa ya ta e count and ni ko ta ni ko ala ya ta ha ku I CBC tene ke ha la ko ko ke te ku chu ton no te ni e te rei te kore yon te ni ku gala ya ta I a ye te he tu sura kara ke te la kolu wil ki ko ka ko te ku I ka tene ke yon son ko a ti zi ko kre ki ni la ha ti ra ki tine ko ta I rei te kore yon te ni ku gala ya ta ka ndaga ki yo ta ko a ti zi ko ka ra ki na la ha ti Priyat Singh de ti ya I Tiri tene ku wala ya ta e tsara tihi ni ko kako te ku e he yakale e tse tin sa tse on ta te e ko tse ka tse tse tin sa tse on ta te ko tse ne atara ngako te ko taka tiri ton ko tse ka tandalu fo ton sa tse on ta te ko tse tene gala ya ta ha te he tiri ta itine I pelno wernda ka I kontago tsa rakidu te ko on I hitu I yakiti. Haku ko se wa he tiri yet tiri tene ka National Council ke de hui ke. I tla tiri mene ke I Board of Directors in li ke I ko ke de hui ke. I ka wa hitu aryuna I tasi tla I Alagara gutsuo account and da yuni kok e alakiata e tiri tsekwele ki Bianca McEwen hedeti he koka tiri e kok e kensirini o e kon koshoma sihati Kalivik Kubluna hedeti e what hitri hi tu council kant ek aket I ko tse I ko wul ku tri tan har ko yata u ke ga I commission yele I ya yune hitri kine la I ko ka tani ko ka la ki yuta ke ti tri hasta ke yune I accountant ko la ke yata ga tri ka tan ka thaya I council ke de u ke de haku ko se wa tri tan ka tsa thai khare te ke I ko ha la ke yata ha de yenti Haku ko se I sura unit I tiri yere sur tanaga kot ota account and da ko ka ala tse yata ga tiri Julie Ann Riston hite tiin le. I ya I council kwa chairman hin le. I he ar yuna I hite I ya yuna pe ka ala tse yuta ga tsu tiko on te yinti. He tiri House of Commons hin to kat angu yente I efer ale kwa nit e riku shiko on. I uya lego yekuna I nitleke singa ko tse I House of Commons ni khat anku yekuna I nitleke are yuna ko tse ko ketega. Hetela chuta kumun ko tse ko tihantu a kako yata.